左。

Yo, Dan Magayong, Radio Nga Mati, Talin, Jojo, Jojo,

0: Yo, namin bukbag friends ka family. Sa hope na maka-enjoying dal manik yung mala sofa. Napulong yo rin ko mala dal radio team ngur, dal ask ngur. Ka special guest dal. Deng pala napulong ka nainin na. Ka nga ito malo, rap ray. Ulaman rin po nyol doon na daw. Deng pala kanin na. Office ngur, down office ngur. Andrew Gurui. Ka pala niya. Ya kamar king because tol main mak pala kami ke mana ke bat orang mera tolak kram uningan numa mana ke ngakul yang dengguin ka dari laundry by the eagles ka orang mera numa kan ngakul mana ke aku ka nemer lab nain mala singain mala ka mana ke jaya aku ka nda
1: yo bokmak good afternoon melang medicine by Baker Boy

0: tuan jawa lo ka 3 o'clock mil mit pa
1: yo buk pak yo nga ngalay mil kirinji ka nga may nga ka 88.9 FM yo nga radio

Yo, struktur ngaye kulang, kulang oni ngaye ngole kolomo merir. Talter, palang ngaye to bau yun, aji nawa bamborong brongol, bro yun wichan. Piling oni di ngaye to pijan ni nali chemicals to, muna ngaragi ngol kaji nawa gol ngir. Oni ngole kari ngaye oxygen lu, ngamakole ngowata, pa pijan di di ngaye ling oni, ka chemicals to. Oni bujin ngagol ngir ngaralik ngol. Ngol ngir di ngay ngole ngone rom di ngol maramany. Ngay to yakany ngone mango circulating limurong kal pamburong burong lil. Many makko malalimuro li ngone stroke na yako yung doko nga pagkita. Lian do ngay mukto na yan. Yo. Ngangoli dito na kondoli di ngaralik ngol gol yun. Ito marino na ngay kung gayon di pali di rom lil. Yo. Kam, what happens na kung ni takay nga namin kung ni Rome malayan eh. Once na kung ni kung ni Gulyon. O once ito Gulyon ang araling mo. Na ngay kung ni ito marang kung nalatyan di. Na kung nalatyan nito takay nga namin rumbal kung ni ito Gulyon ang araling mo. Katakay nga namin yan ito na kung ni ito matini manmak tala na. Yoro wiyan na to gaman. May makti niya rin yung balakoy nito ko. Mula nito ko yung kanyari, nito kanyari try may makti. Mula ni wiyan kan ngarali bunyur, kapalakti ka bunyur, kanika ko yung nga, nga too late na ko yung raya kan to kabitian di ko yung nga. Kang mula nito ko yung ngarali mo, giving up, quitting, nga ito ginawa rumbal nung umarichi gahanan yan may makti. Kang mula nito kanyari yung ngarali mo, gulo nito kanyari yung may makti. Kangoli na kung ito, bityan di, din yung itong ni blood pressure, yaropon, blood pressure, yung doal, mango, rumbal mo rin murungal. Ngunin ngulik ka, oxygen to, kama, wata, ito ang ngayon na murungal. Ngunin ngulik ka, kama, warpa, rumbal rin murungal. Arteries ko, kurup ko, ito rin murung, ito rin din ngulik ka, kama niya. Kagama yung mali dole chen din balan doctor kul na murungon. Tukar na mo dole yung mango dole chen din ngayong mali marching ni marichin wanda niya ka doctor part nga itam. Kang mali din ngarali mir ka mara kang nira bagi mango ka wata ka ngarali po chen traveling pala to ngayon ni ririk to na ka stroke na maram. Kang mali nito maltun di aki di tukar ko nito yaka cancer maram o heart attack yako o stroke. Kaman mo kanura nga ito mula namin na itong gara yes ko. Kawari puro na ito ngarali po yun namin yung kama ga wang ganyan muna overnight. Panya quitting ngara kaya ko yan. Kulo yun ngor. Ngarali ngor po yun ngor. Ang ulit ito ni bichan din ito bachan ni feel jaman mak na. Marda kay mirir na. Health it na. Namin mala dito matiyan ni da kay nga ma. Ngulit ito kulo yun ngarali ngor. Tiyal malakam nung ito may mak ter. Senses mala na kun takay birkay yun limrong uli ngata lukka senses muni tasting ko takay nga namir rom ka numan do ni numan namir doal rom nga ito diali din nungo marchi manmak te na kon nungo ni nungo sense yako of tasting ko ka smelling ko rung iye yaka namar ki ifto malika nga nali buchyo namir wondering doal pala niya na kundar buchyo numa to o numa to ba yun nga nali. Napuro ngunin na priya ka ngarali po yun namin mala. Napuro niya lang ngunin naman ngarali. Want you to put to barko lang naman. O napuro to naman napuro niya ngoror dil tan po yun to. Ka napuro to nawe. Kento biya ke balawa lalway bichan napuro to naman lang. Ninyo ngunin ba yun bichan di naman. Kandi ka ngunin ba yun niya. Right underneath your nose mo ngayon ngunin di. Pili nalina. Ningaya ka ngunin di naman. Nungin malang ngunin di mala senses mala naman nawe niya. Koy nga bayon nito naman ka taste pat nung doal yama na doal mata da kay bil kayo na raw wala na kumara may pal kung wala na kulo ka na raw ngay yay kuro na pili nga nalim rikir pala nga rin magtumalik ang hindi mata yay kiri na kung may pal kung wala kung wala mala mrintir nung mangal kung nga ni kiro ka na meron wala yun mo ka nga nalim rikir na meron ka ngaw ngaw ngulin nung wala kung bunga niya kamay mag yay kurkan naman o
ngaralin yan nung to ka ngaw niwa nga yun ngaw ngay to ka ngaralin yan dirokton pungkat turarangor ngunit to ngay mati nung wutu wutu na ngulay dito nakun kuliyon ngaralin ngor pili nakun dito nika concentrate nung kinagal ni health ngulay nakun washing mo na ito ka lira yung bityan kahit nakun dito ni habit kuman bityan na linggo yan nito ka roro yun mo na yung bityan nung wutu na pungkat ngaw ngaw barpan kaya ngaralin mo niya ngaw ngaw kabulo rupiah rupiah nito ka bulo na kun tarwan nga itam, saving nito ka. Wagay ngun naman makun mala, room ko mala, na kun ngula nga ito na raw, kamara na raw. Instead of nito ka, bityan lang yung jakta kun, hindi meron mo kadalgay yung mara na raw. Kangarali po ito lang ngunit stain, mak, lira ngul, gike na ngul, malik ang multir. Ngunit ito matikanggan ngay, otro ngul nito na kun, kulo yung ngarali ngul. Pili na kun nito ka ni taray na nukin kalangaw ni rumbal kun. Kabulo lahat siya na kung nga ito. Nalando na kung kayo. Iyakan nito ka ngayon ito muli. Marito. Iyo. Kadwali bala daw rakan ngurong uya ko yang al. Kadwala nga talimurto manik kaya nga ma. Kaya lalalimurto di palurong ito daw.

Yo, ka, I hope maka dal enjoying. Tau ngundi ngara kan ngoro ngoya ko yangal. What happens no kalumba dal when you quit smoking? Fun yang ngundi. Ngundi zuma, yu zuma la kadur po yutun radio. Yabi jan, ka nga magandar kuri na. Deli din na prukadwali dila karen na mir. Tau, nwala ngundi, upto na mire o mala. Yo, ka, ngundi nijal nito, nakun nungoy ni, ukiri ka tau, wadwala ngundi, no experience di kamar di try ni ka quitting ni main mak pila ni ka nani ni bego ngayon mire marka ni ka nama kura lang nakyan ni ka o ni ka recording mire rirakay tap mire na mire niya pala niya pila ni ka tola chan ni mariki kabulo ngay tori interest ko rom go ngay ba ni yor ngay kukayo na mire tola di marang marang daud nungo ka ngulo ni heavy smoker o ni kan heavy smoker marikin ka ni give up na ni maringi ngoni nukal to ngay rumbal yun nukal gana niyan lakaram nungo ngoni ni ka nakon ngarali ngur koryo na o ni koryo na ngay pian nungo to na rumbal yun yako yun nungo ka ni maringi pala niya malang ngoni ta kaya nga nabili niya rum kam kal nga darati niya mil rum kal nga darati rin ito ka kal ratala dito ka makun mare menduri kor ngatil ratala yun yan ito ka kapulo ngata darawa miriyerin ito ngata dito kaluka yan kapuran white dito. Tual mala nakun four things ngala man la karangal nuna ngai ka bergi gol pan letting you know nukal on the rumbal yo that ni quitting na nakun rumbal yo nukal ka accepting that ni gol yo na tuale ni mala ni to ka ni ta kay ngamen ka tawi ngai dal military important pele ngala le bu nyona ber mala yo ngo ya ka maringi nuale ka ne bu nyon ngala le ka carelessly nuale ka worry bu bai yon bu nyona purungal komur koro orang awal, really beri awal, ngalah lebih punya nama beri awal, orang awal awal langgar gak jamar kule awal. Nama meringgi ngoni, ngai tu ngoni ngorong ini de ngawolol yo, kur kur biji kum mangguk pu, kan yang ngawolol yo mangin tu ngai tu bican dia. Palanya ni tengai le ngoni rom tu, yor ngoni rekton, tak kaya ngan tu beri jatuh. Ngoni tu mangole kabuncun, ngalah le, ngai le tu malang kur kur mangguk pu, biji kum. Kangolin ito give up na mariking araling or nung ito kurukur pijitin niya or rungir may maktir ngay ito marakani low blood pressure na nung rumbal rungir no multir na ka pulse rate to aliyako nung ito rungir no multir balad ito kundi may mak na kadakay nga namir no mul na ngolin ito give up 8 hours ko ngaraliw all day din na ngaralim rew o half a day. Ngayon dong ni ngrali po ya bojin mango ngurjano kalur konter na marikki. Ka blood oxygen level ya ko tuwal watta ngun ni ngayon limur ngulika ngun ni tiyang ini ngun ni wattay limur ngulika wal ngayon na rungi ini ngun to normal tina rumbal ngun nukal ripo maili na tiyanda kadal ya ko yam ngulit dito 8 hours ko ngrali mo rin na ngayon dong ni ngrali po ya bojin mango ngurjano nukal lor kon din na ngay to mariki ka blood oxygen level jaya ko nga makul ingo doal ngon ni wata doal ngon ni ngir yun limurong lika kawal nga limurong lika ni na diyang ngay to ngon ni rong ir no multi level rumbal ngon ni ukal ripo maili bigyan na kadali ako yan oxygen doon nga makul ingo wata oxygen doon ngon ikong gayon cell mala ka tissue limurong kal ginawa rumbal ngon kanan yan ngay limati yurtakum ngarale bujuk nama dia wali orang orang mulai itu give up mulai itu mulai wait ngarale mulai jadi dan orang itu mulai mari problem heart attack korup ko ni mukul ni jadi na mulai itu tiga hari sekolah ni orang itu mesti taste bud ya ni engkau terangkan ni aku yang dah kai berkai orang mulai rom mulai mulai kata dah kai berkai orang tanggul ada bala mulai ingat itu mesti rongi ni nama ni makter dan orang taste bud kawal ni tu kan mulai mana lagi jadi tu karpon mesti try giving up ngaji mulai tuwal yakon nicotine takay nga man ito malki marin na nungo ngunin din rumbal ngunin nukal withdrawal symptoms damala nito ka takay nga man ito medyo uti uti rin na yurwa na nga yung ngaralaw dyan nito kabalakin na kun takay nga man that's why ngunin ito trial planning giving up kaya kaki hanging around ngaralaw po yun ambil wal malayol ngawal yo tuwalin na kung ngarakan bulo naman lang diya lindi lakarangal dawo kabulo tura dalaman ikay ni murong nilipan kaya lalarong ngayon di pal dawo lil.

Joo, näin meri. I hope mä katsel enjoying. Tuolle mulkaa palaitin rungi jäädä tavallil. Ngaräle pyylil tavallu, niin. Hän on niitä takia, mä meri rummal, kun niin niitä kurjun ngaräle mulla. Vaka ja niitä mennäk takia, mä. Näitä mä tiedän, kun näin improving. Mennäk sitä health, na. Kapala niya malang ni room na kung ngaramur warwo da kaya nga namin room ni to kanga yung umritre da kaya nga namin room na ang wala malang ni ngunit ngulit ka affecting malabala niya ngarali room doon ngulit ka ngunit ding etam tuwa na malang room ngayto ngunit biti gulyo kulyo na ngulit nito ngunit gulyo ngarali ngulit utre na ngayto malamariki ulipo nito yung ngayang o dal gulyo nito ngarali ngur kwa ulipo nito gulyo ulipo nito ngayang o yalang ngarali o kaya na hindi bonchon. Kangoli nito 6 to 9 months ko hindi nangaralim rin. Ni mariginong itong ni riri yako mucus water na mariki. Lungs ko rin nukadoli di clear tiri na ito mariki. Nung mamarigin na idol mucus. Infection nga idol riri. Limbal pinto nga niya dali waka niya na makalakaram ka boyara. Mapan po yun ako na hindi boyara. Riri dali nga yun. Yung lungs ko. Bili lungs ko nga ikangon niti ng ora. Malabo namin. Kaya yung mga rinig ton dya, kaya ngalpala yung dart para malimura ito ngalpala na lakaram. Yo. Katuli di malangon dita, kaya nga namin room. Muli ni ngalibu yun namin nga ito may tinungo. Dali may makturin na clear na kinawa mala. Kaya may makuman nito kang ngiri yun. Muli nito give up ngalibu. Kaya muli nito yung aksan na kung win na namin rito dita. Ngalibu yun namin rito. Nakon 1 year no, naman ng mula na raw na yes ko. Ngunit niyo ako na nung itong amatir. Wala pa mula na. May magtaya nito kada kaya nga namin improvement na. Yung to karoom naman niyo rin. Even if kayo ni 1, 2, 3 years ko give up. Ngunit din niyo rin ngunit nga ikan rinikto na nung kinakala nga ready. Meritin. Kagulay nito yakabal ko yan na kung gulay yung ngaraling. Nung ito really ngunit hindi tiyala lang ko meri. Kaya nga lang kung dali encouraging na yakakano malayin para rin kurupa niyo. Makaidal para rin meri tao. Harapin nga na mabarari mo nga ito daw. But for those of you kung naman ka everyday point yun naman ka nga mabay. Nga kubay wal ka man mak. Yan ka advice nga tilgurupan. What nito ka takay nga namin. Kahaw nga ka affecting nga rali nukal. Kuruto mili nyurong around you kundi ni ka point yun ni pigoya nga namin. Yuto dili ka kumuryo nga ito nga ribili mo ito litali kuruwa na wachian ka point yun kumur kuru. Yaka nga man mak. O kumur kuru na purong galang our ex smokers kal ngarali bu yuna mriwal jamar kule wal woro ngol gariri mriwal nwa na puru ile kangun ready korupan ka waga nyanda kun nitu ni ngarali mun gibab kan dari di tungut tana ile tirna na ju irna rombal mri irna yo ka atle murtu mani ka yang ama ka ya la le murtu di parong ezaul

My name is Nikita, and you're listening to Yung'ul Radio.

0: Yo, ngaraya ko Wesley Damarandi ka health worker, the Alilpra ka you are listening to 88.9. You're on the radio. Your time, mind mark.
1: Luan dia ngalem rong buk mak kudangon, pau kes boy jeng jeng boy, mal mal ngalem rong tutukar, nal chan ngalem rong tungan yang uni kunyam bi uni ngai kangai atam ngalem tungan yang yucu alakum. Yo Mary, namir.
2: Lachu be, kan ni in kotra.
1: Main mak ngalem Mary.
2: Yo, na dao de ang bala.
1: Yo, katra na kun dangon ngalitol na matoga, nao ngai dangon chan ngai na kun ngalituang namir ya pau kes boy, na ngai pau kes. Lajo o yaj.
2: Ya palanya. Darwa limur no ngatul wangan amir. Tangan ja dawo. But na iwak ja. Main mak. Walal. Bango marika ngora ngola na. O mar yaj bili yindin dawo ga nakun bikang ngora.
1: Yo palanya malanya nakun ngatil nyang limur kulat nawe. Tuwal nga limur ngalitun nakun ngakang panbulo nga nya. Mungo yko mandawit naman dangon malanguni ye. Pular meraman, hebi ya na?
2: Yo, waktu lewi, lecu rom, lecu lang tiang membala.
1: Yo,
2: pular meram do.
1: Yo,
2: yur, bica na beli, yung ngoli merci, water lel, reason go, na dongorong o gamaron.
1: Kamaron nakun wal lew ni ngorong nakun merci yan, balanya kuyangan namre wal tu merci yol ngo kamaron, wangan go yan nako, rupiah marana rao, win go mak. Yo.
2: In dao gangora bili diala dao and rupi mirwangain, itan bili yakagana rupi a dalian mirtir.
1: Eh, gumru dal mukayan, rupi a mirbuk makpayang like yanang, yarang uli ngori ulanang ratu yan, yan maram, unguli indura rupi.
2: Eh, naku malurkun diang balab, nakun buku watar walal.
1: Eh, lurkun makdekai yolngo mar, yakad marak dangang jaya balanya, namba. Nakon lurkon yan ngay buko at tarinja yolongo. Biyan na bilimar chinga.
2: Amin magtuwalay. Ngulay yong ngay yongo buko at tar. Natin niya ngay kakal niya gagawin nga naway.
1: Kakal niya nga ngay ngunay bilayan ngunay ngay na ako ngay maringin na kung ngay tumarichi doi owen go. Ka ulipun niya ngay kakal dunga ngay na ngay kangunilingura. Ya palanya.
2: Tarpanawe
1: mala. Jul nga ngora dangut mala.
2: Bikang mer.
1: Yo, bikang mer yan nakun. Gatman na meruang, ya palanya.
2: Ka mak nga itu garin, darangan na meru, pero tarwa bikang kokunaka.
1: Yo, uning itu wawo yan garin bala, na manguni minci na malang, bayang nga itu na manguni bikang warpam kakalkun.
2: Ka makpa nga ikagoy nga, ngara duwaw ganna. Ngara duwa gana yan, gana ngara, ngara tu win by.
1: Yo, bicara dia ngai tu ngene berka enja ka ngurung ngonyol ngonja, o ngune ngai ka marci yan, pian yang ngai ka berka enja ngara duwa gana, gana ngara belen, margen ngara tu yan, berka en ngara tu juluk meram nganya.
2: Ka na yuak cha, bili ngala inja talk about, wirpu programs malah, na yuak cha.
1: Ka yuak cha ngai, ka nakun tawak namirin ja, tawak tun ngai tuar pam, Tawartun yang ratu bayang ngung tapang. Tual ngay iwal ke tawartun yang ratu bingung wangang ngur. Ka bingung na ang ratu ka puli yung tapak yan.
2: Machine ya win, ka watang win.
1: Ngay pito machine do win, ka ngay pito watang ito ka maraman.
2: Ka ngayin playin.
1: Ka ngara yung puli yung namer yang ngung ratu tapak.
2: Ka tarangan namero ngay, nakun ngay rupiah gurpa namer, balanjikur dukarkur, ngay nakun jugo watango maratu jugo gurpan o bayango malajar yung ngay to bayango ngay ka dunapa go
1: bayango ngay ki doali nito kar thinking kuyang ngay ki bayango biya kuy nakun ebala niya nguni akun ngay nguni balanja mirja ngay nguni ngay to ngay gurpan niya ka bayango nang uki kuyang nang uki ngori ngay to biyan gulmaran na mirwa ngaram kwa dal turupi gurpan balay bayango nang uki biyang ngay to na mangarato yakar ngarato gurpan pilika biya ikunali ngora bayang ngay ki nguni yol ngay balanya ay kuyang ngay. Wipo ngay kakal ka ngora, ka ngaratu bal yun, ngaratu kadara na kun, yan dura ka ngayang wikyun mire, ngayin duka ngay bul yun, rakal gurutu mire niya.
2: Iwak baray.
1: Ka wipo ngay kakal na kun, kalta ngora, kakal ngunali na kun ngay tuyol ngay, ngapawari yun yan, yaka ngai ka jal tere ngai to melma ngula barajun o ko melma ngula maram na kono wen marka yala mire ngai to ne wen nan ngai ngai to ngai pin nan ngai ngai marange ngulo ke wen go ka boket na no kalto marikim ngai pin marange to yaka to wili po na kun mel marange
2: yo aktuale ka na wili po going an away na kun wananga ka ngora
1: wananga ka ngora mire yende mire tere wananga ka ngora yaben wananga yo
2: na kun ngai pi ka goenga na ngo yan
1: ngnya pinya ngai ka goenga na mire ang nen bala ngai ki ba ngun na kun guru to mire na wala na ngo la na mire ngun na ngo ya bala nya wana nga nan ngo ngai ka jal nguru ngo jul kmram
2: a yo ok ka bulu ba bing ai rupia mire ga ring ai to mak yo ok te da wo nan ngo wether ngai rupia mire o rupia mro mar mro ngai
1: yo mar mro yan ngai
2: bile pok yo na tumur ka wananga tumur
1: yo ya ngai to ne marji bal yun pile ngai wananga tumur ya pala nya ka mar mer ngai tung ni garing
2: sa na yok cha room ku ngai ka goenga o na ku ngai ka goenga
1: mak ngai ka jal ngurung njul kmaram ya ka ngai ka room na njul kmaram
2: jal ja ngurung o ya ka room ka nan ngui room ja turikur ka jal ja ngurung
1: yo jal na ngwa ngurung mar chi ka room ja turikur ngundelen ngai ka marin ngora
2: sa na chan lemur ngalega lemur ka goanga pokis malaya main mak o yaich na mer
1: yaich na yan mak ngayol cha yende nyan yaich ye bala nya pelengal tongone berka en dangangal to berka en dangangom bi yangal tong alto anga ba pokis ngay main mak ngala ngay to kunga en na ngala to maram ngay to la nyucho la kuropan ngala to ungle en na ngala to ungle na kundol dawen ungle na mirwa nga buk mak bayang kiyana ngore yoro ngai dao intuno panyual kya tapra kya ngara tartun ja ngai pian do ngai rengo mo man warpam
2: jarpi going on away ka jarpi kakal
1: yo
2: marmruna
1: yo marmruna bili ngara tunguni na kakal na ora ko jal ngara tungra ko ngara ngurongo nirpan ga rom ja tode ko ya bijan uni jal ngara tu bal un wanangere ya bijan
2: yo
1: yo ga jal ni na ngara ko rom janga ga na dode
2: yo and uni yongo going anga e ngara dua main mak yongo ngara dua rom mer your mom anga e gur tu mer nan ngo ga ki poi jal nan ngo mar ngai tu darangan ga jaga main mak kum
3: wala lang
2: your mak bai ngo bai mak gana ngai ga going a
1: kana yang ngai tu ko yang ngai ding ning ara tu room la ka room room mer la ka dam re mar ngara woro ngo yor ngo nakun ngara room mer la ka dam re bala nyal ngo ngara tu bala nyal room bel mar ci ngara tu ni til nakun til ngara tu en bak yan ngo ne room nganya na na ngara tu nganya jal ngo ro ngo ner pan ga room jang ngara tu ga bala e duri erak mam ner pan duri kun ngai ta room jang mar ci ngo ne lengai ka mura yan bai ding ngo ngara room mer yor ngo ya bala nya
2: yo Men mak break ngalito. Manakai ngama.
1: Ma.

0: listening to Yulma Radio.
1: So, balanya nakun ngun gitu boy room, bitan bilig lakram.
2: Itu lakun nama dengan itu.
1: Yo, yo, yo. Yake indi kuna meru, yake lain jat, yake ngai pege ikan na.
2: Yo, eka gana ngai pe, miki manapan meru, ngai manapan meru nakku.
1: Tarangan ngai tu, miok nangu, ka jamarukuli nangu.
2: Raipre ka unele ngora.
1: Raipre yun meru.
2: Raipre yun meru. Nguruk, miyalku jaga, jamarukuli jaga. Yaka tu, jal, juluk maram ka nguru ngu.
1: Yo.
2: Rom nanganya juluk maram nguru ngu, ngai jal, jaturik kurtu marci.
1: Pag ngay ka babla goyang ha, makbay ngay room mer, yur gurutu mer, koko na ka. Ka natangay to nama, ka wanga walang rupiaw, wangang goyan.
2: Yo, ba ngay to, ka taprak tira ngay to.
1: Yo.
2: Bala niya mire na ngay to, ngunin, kuya ngay, ngurong ngay to mariki, ngunin, nanungoy ngay, jal, kanang ngay ngay to, kuruto mer ngay to, yuruptun, yalang ngay ngay to, warpam kumbum ngay, kire, jingging to, paukay, mission to, ngay na oyo, Murungi watangui, palang itu, dia palang yurun tang itu kurutun kuyanga.
1: Yo, yo.
2: Nakun itu ngang tu naya biena. Ka,
1: ka wir pudau kutera, nakundang jenawi balang demala, daruk lemerunguli ngama problem gambler.
2: Ya tuan.
1: Yang kuyanga ngara na ya wakja problem gambler or problem gambling, gambling ja problem or the youngo is a problem. Ngai pi gambler or na ya wakja. Problem gambler or problem gambling?
2: Well, ngurungo wale murungo ni nama yan bengay wal yolngo yan bengay yolngo problem ja. Kapulo na kun limurungo niya nama ngay kaya ngay yual kya ngay una gambling problem. Yaka ngay yolngo niyo balandang problem.
1: No.
2: Gambler nyaka but gambling ngay problem ja.
1: Na yuak wala ibili wangang dunggarao. Winya your pocket ngor bookmark makari indi ngor Australia.
2: Ngay namo niyo.
1: $11 billion. Oh, yaka 11 million, 11,000 million dollars. Yindin yindin rupiah dawat to the pocket more.
2: 11 billion.
1: Yo, winyat yurian.
2: Ma.
1: Balanda wong. Lurkunyan yungo, da tanganja balanda mala. 11 billion na. Mailinja, yaka wirpu wirpu walau, lurkun walau. Problem mer. Mak problem gongora. But in the gambling industry. Mari kangora gokuna ka bikang mer.
2: Bikang malawar pam.
1: Yaka yan bikang gokuna ka yungu, bikang gokuna ka balandau, ka bukmakko.
2: Na, na, minci ngay tagalari nguni, una bikang ya galkun ka warpam.
1: Ya balanya.
2: Yo, mari, ngaran na ito tawar kaya nuanggait nakun, nao ngay doali, ngutan amir ngay doal problem yulungu jau, maramangi balandau ka yulungu.
1: Maramau, balandau ka yulungu. Bili mak next year ja, problem ja book mak makar yinding or, yaka 11 billion mak bulo yinding.
2: Ya pijan.
1: Ka yungun, parak tu ngutan, yur lurukun yan deongun bala, buku watar mala. Ka parak ka nawe ngutan ya.
2: Yo.
1: Next year bulo wala tu nawe makmam bikang na. Katmram do.
2: Ya pijan. Bili ngay tu yurta bulo yurta inga katmram.
1: Yo. So dual dawu ka mil lakrana woi dawu temur buk makku martu mirtir goyanga na main mak tukar martu gongga yun walain.
2: Ya pijan yo yo. These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tuan dia malah nakun program malah doi jangun ingai mari Northern Territory Government kongo.

0: Yo hago radio donkey.
1: Gondia malem rong bok makku dangon pau kes boy jeng jeng boy mal mal malem rong tukar nal chan ngalem rong tunganya nguni kunyam bi nguni ngai kangayatam malem rong tunganya yucu alakum.
2: Yo gotra ka belenjan namre numain.
1: Yo good morning Maria.
3: Yo namre numa ngara silbia ngur pedich.
2: Ka na poy doal noi doon ja second last gambling boy tau limerong.
1: Yeah.
2: Ka marto Gudin da wolakram gudrian. Billy ngale wangan amir ka marwien kur na tukar kur program one bulletin lil ka doon ja last na. Amen mak. Ka na do al dudin da wo gambling go?
1: Na ngay.
2: Na kun yindi ngay business maringi ngali palanya na kun kajino ka yarman ka lottery ticket ka pokies mala darawa malain.
1: Yo.
2: Ka lichilang going an away ka yindin gamaro pokies go. Na kun yindi pressure wala ngali maram government mala.
1: Kajina ngur.
2: Yo. Gorko Gorpanamil, Club Mala, Pub Mala, Gawirpu, Kajino, Marmo, Yarra Spring Gadawan.
1: Yep, again.
2: Nalchan walga going a government to. Better in walau.
1: Buku better walka.
2: Marmo Galek Nur.
1: Nakun Gambla walang, Kabulu, Buku better walka, Ka Yella Miri, Muni Bouting Miri.
2: Election midi.
1: Election midi. Or you can go to the Walto Walang Brachura Walang election na.
2: Yo. Do a wangan gale, a wirpu gale, nakun yindi business, main mak book mako economy, light you kum ga, yindi kum ga, mutan ramdo. Tarawa na wa jama, walalang, na wa jama midi, jinawa na wa kachina ngor, pubs ka clubs ngor.
1: Yep, again.
2: Muli buying o gambling. Darwa na wa jama poi to buying na wa jama makram.
1: Yeah, bien buying na kun ngeling ngay jama.
2: Jobs winya yundo. So bit and billy waga going, eh? We main maktuli na wa gambling. Pokies go, ga bulu yarman go, ga lottery tickets go, billy jama gurupando, ga taro rupia limatunama diala territory ngor.
1: Yo.
2: Nakun gumuriangin, well to na wa maram. Namu walga tukar nama.
4: Why?
2: Lacho duali. Ka mil jukur tir walal government cha.
1: Bili wal tuni kumuri alngi nama na kun balanda kuria ku si mania balanya.
2: Yo.
1: Kumuri alngi balanga indungu ni mil jukur ira.
2: Yo. So doa wangan galek ngur. Ka wirpu galek ngur. Marangi walal. Mari gangora.
1: Kunyami gangora.
2: Yo. Yaka walal jal nawe gom ran around. Walau jal nyemukunin kum marina.
1: Yo, nyemukunin kum bili walau nguni jal muka. Ya bijan ya kawal tukul meramain. Enyal nulti yucu ala kum nguni marin.
2: Yo.
1: Bili walau jal nguni jal muka waltu maram di bingri.
2: So, Rome walang waltu bulu nirpan. Rome na nakun license. License kur galikur.
1: Jura.
2: Yo, nakun bookmark pubs ka clubs ka kajina marama. License maram ngatil pokies go.
1: Yo.
2: Muli license maro buying a wal to noi pokies machine maram.
1: Buying license mer yoni yora uni yora na yora.
2: So yako do a warpam na gambling industry. Darwa jama, darwa rupia, darwa jama mermala, darwa dukar.
1: Duali ding a male industry nye.
2: Yo. Kunga yuna mer book mako, martu rupia maram. Levies kor, taxes kor, kumuriangin, marto bulu gurpan, watpilil, ka golil, university mala, tukar mala, roads ko.
1: Belichuman go.
2: Yo, tarwa nawe, kamaro, pendich area, nakun rupia gurpan do, government do, walang ngurungo jama.
1: Yo.
2: Nata walto nama, rupia ngoraka, kumuriangin, marto nawe maram. Martin walal, no, mil jokur ter. Ya balanya?
1: Ya bayani.
2: Wirpu gangora, nakun license muro, unregulated na ngay ako. Nakun dopolo, bango government room nirper, dopolo.
1: Yo, wanga jangai nakun nguni unen bala kale ngorga dopolo gat kabul un nawang merchung malangor buying on the room.
2: Buying a license.
1: Buying a license, Jura Balanyai, ka buying a room. Unregulated Jaco, Mabayakoro.
2: So, na yuakja, nakun Murray Mirangai, gambling industry, ngaying uli gurpan Murray, ka na pui Murray, Billy Ngaliwangana Mirangatil, episode 10 ngor.
1: Yeah.
2: Darawa rupia dawatur gochikangor.
1: Yo, yo.
2: Yaka yan yungun. Balanda wirpun, ka jainaman mala ngule yul, ka yuokja nakun yuwalau lurukun rupia gangora, yaka daro rupia bank ngur, poor people na, dual affecting, bili walau noi, katur walau.
1: Yo, kanguni buku pao ke siol mo, ngay li, unin ngay chal miro na, puto dumok tira ngay to, puto dumok na, Moman ngay le gurutun. Gurutun mo yoyo ngay le ngay moman ngay to gurutun. Ka chal na nanong ngay le yuluk maram ngurungun. Ka rum jan nanong ka jaga inga ngulan na inmala gurutun ka turit na lika marichi. Nalkan ninga kuya nga natin nukung nakunana o dipali. Pili jan.
3: Mritin ngay dole addicted yul ngo pola meron ngay mission marichi. Bili ngay kao ni wang nga mission rirakay manmak, minchi manmak, yapala niya. Eka rally Miriam, mungi mission do yun mo. Una ka namba marichi rupia na wiko checkpot ko mala. Yo. Pala niya bilin nga yun problem waro yun mo mala. Unto yun mo maringi koruto mire yun mo muni ngay ilika bichan bili paire inan ngo gama kapuli pauka mission mo riyal town guru muni ngay problem waro. Pili ngay kart marana wina ngay kabichan goya nga ngara to unarungan mam rupia las ngara wicar yun. Las ngara lus. Diang biutai rupia ya pera yo. Ya pelanya dao. Bawa laka goya nga. Muni yul ngo. Aitu marichi rupia warpa magama. Kamara no gurupan pauka mission na. Feeding. Kaya ka goya nga guru tu miringu na wanga ngur. Mak tiamar kule. Mak miyal ktiramu. Mak mukul miringu. Mak riri mirmari miringu. Muni ngay nip. Kung gayon na raw. Ya karamar ngay. Ya pelanya malam. Kurutun nge kamoma.
1: Yo aktuale.
2: Yo main maktuale. Ga bulu ngaraga goenga. Na jina wo woi. Durinda wo pokies boy. Walau machine do. Mala nguli gatmaram. Yung yung unain. Billy mar magaim nguli mountain. Wanganja ngapa ngur?
1: Wanganja ada ngoy ngur kabulun.
2: Yo, julu yun ngur.
1: Jul nau kakaim nakun ngundi bul nau hero marici.
2: Alimur ngule goanga wanganga ngura ngapa ngur yan?
1: Yan bi wangan ngundi kaim.
2: Tai bung ngur yan.
1: Yo, ngai ngundi bila wuri pun ngundi ngoy ngunja julu ngunja kabulun de kaim.
2: Yo, yo ngai lakin maram ngai to. Win ngai to.
1: Yo.
2: Tual bukmak walga nama wanganyan.
1: Yo.
2: Ka lurukun walaga goenga, wai, yake yan wangain marma kongora. Yuokja, nguengor, darpana wengor. Yo ngai watango, nguriki wangau, kabulu gireu, electronic gaming machines called pokies, ngai nguli win.
1: Ngai pian win, yaka ngurungi yan.
2: Yaka customain, yaka playain.
1: Ngai ngalindu abirka yan babala jalktun. Kakoya ngayan be ngale nguni nguni bilian ngapa ngurubul nga balai ngay nguni bila marichi ga di bala nyai wakkal yur jul unawo ka ngay pian to nguni bilian jul unawo yu wien jaka.
2: Yo. Mar darpan ngay yaka miritri nawe darpan na woi dawu bili nguli yu ngay question mir o jau ngay mount run around.
1: Ngay tumal.
2: Dawu ka ngora. Internet ngor o yan ngangtun government na tunapa wala talakaram.
1: Yo ay tumal mamka na internet nguli ngay marangka internet kungali yu ngal tumal maram bala mark maraman nguni ngay darpan na woi na diripin nguni pala undilin ko yang anaman ya ya tol ripun ngay.
2: Yo.
1: Adi yang yan ngarain dalum. Uyen jang ay pian do ka ya pian do nama.
2: Pat kau ki limer bookmark balanda yongo dunga ngurki darpana woi dawo o mo mayan.
1: Yo.
2: Bili nama rupia na jal no ay win guyan.
1: Yo jal win guyan ngune bili yan jal. Nama to ka bayang unka ngune nama ngundi ngay ka nguna pala jol una woi wakal ngurade.
2: Yo.
1: Yo main mak ngalimurungatil nawe koli on ga yalla bullo ngure ndo jama
2: yo
3: yo

0: Yungare ako diploma, vice chair art school. Ka putu chunjani ka, yung radio ko 88.9 FM.
1: Na, ngunde le nyo wepun ka ngora, mare.
2: Nyira ka ngora.
1: Yo, ngunde le nyira ngay ka ngora.
2: Man magnetu na wada wala krum, kuriyan, na dual nyirang, wana may ngay. Natil ngay ngulika, chino wana way ka chino ngor, ga pubs ka clubs ngor.
1: Yo, rale mriya mwal ka. Kawai unna kun yaka darok to, ay ngurungi biliwal kayan mission do kawai unja. Yo, rwana kor, ngurukuri na kun ngunni rirakay kor, minji kor, ka ngunni lidi ngay kagari na kun ngunni yin nyiran, na kun ngunni kuripa ngura ngay ka, tul yun, ka watangun mala na kun ngunni nguruki, ka ngunni bili na kun giri watangun mala, ka bala watangun mala, wal ngunni watangun mala, wal nyira watangun mala.
2: Bili marangi ngale, rilakay mir, minti mir, gurpanto lur kunyan, malatu bulu darwanum.
1: Yo.
2: Duel nawe nyirang. Yan, lia bilmram do.
1: Yo.
2: Nakun ngara dua lucky, ngara dua winner.
1: Yo.
2: Yura yake dua yuak, nyal duale.
1: Yo, nyal, yan darwanum duka, darwanum bijan duka, milakram, lakram duka, yapian darwanum biru. Muni di, muni ngay watango. Ngayon ni Nyira Watango.
2: Nya Altamur, Nyira Watango, ka Giri Watango, Wanganya.
1: Yo, taro nom, ka Gurkurion. Yan ngayon rin po niya ako, Nya Altamur ngayon. Nya Altamur ngayon ka ngunin. Yan, bigyan nawe. Taro nom ka, yabiyan. Taro nom ka, lakaram ka. Ang ngayon ni Nya Altamur, yung ngayon pa yan to ka win, yung ngayon ngayon pa yan.
2: Yo, sa Bingor, Nyira Ngor, Bikang ngora ka, kuripang.
1: Kuripang ngora.
2: Yaka nyumukunin. Marinde yo, yindi merited.
1: Yo, yindi merited. Bikang ngora.
2: So, yako dal no, diction ngora. Pukis ko. Diritiri ngora.
1: Ngangka ngora.
2: Yo, marito kalkirin.
1: Kalkirin, nakon trapping ito. Trap ngalto ni gari. Nakon unin diritiri. O ngangka, duto ngulan na ngalto gari. Kalkirin ngalto balay.
2: So, being or pukis ngora. Wanganyan wina, bala watango.
1: Ngayi piya wangany, giri watango ya, nyira watango, huni, bala watango, ngayi piya, bila huni ngayi ka tabul, huni, huni, huni, tul unawi, huni, kaim ngayi tabul, nan ngoy, ngalito bayang unama.
2: Kabulo, nakun, main mak, kwe ngana woy, lorkun politician mala, nakun, Andrew Wilkie, Nick Xenophon, ga church leader mala, Tim Costello, ngulay goya nga, woy, Miritiru yaich duwal noe pokies na limurum bukmako yake yan playo ka rupia nguli winyat yurup noe kutika ngur yaich kuru duwal limurum bukmako bili ngay nguli buma gurutu mirna bukmakna.
1: Yo, gurutu rom ngay li boyakum.
2: Nguli yo ngay noe bikang mir hukna ngay gattur ka ngaranga ngur nango gaukipoe ka maltu nango marilil. Yo. Buying or rupiah, yaka gana rupiah, winya yurunga no warpam na rupiah.
1: Yo.
2: Yindin ya rakun ngoraka.
1: Yindin mitra.
2: Ka yelangomer, bulu limitu nama, bulu yindin mari, ngutan ngaito, marin, being or noe pokies ngor, bili yuta generation, yuga nama bapa ngandi ngapipi ngay nguli merchi, ka jarapi waloga nama ga goenga, wai, mak ngay lakin, mak ngay noe. Lechun, ngay nguli merci, mak lechu wa nga bae. Mak yalang umiri ngarit maltun nan ngo.
1: Ngarit magbirka yun.
2: Yo.
1: Ayo, ngulungin ngay ito ngunin na kun bulun yalang miri ya yin ditir. Bili ngarit ito ni birka yun. Ngunin wang kanyin birka yun. Ngunin ngay ito yan balan balayan. Kat naman na kun ngulungin birka yun na aja.
2: Yo. Sa diyo ngumbala, na kun yutun walal, urang atyat ayir, yalla yindin mari being or noy. Jalngor.
1: Yo.
2: So dual reason naku gambling industry yindi problem limurung bukmaku gamblo ka koki boy guruto limurung bukmaku no taxpayer malang.
1: Yo.
2: Ka yu ngay no e dawu mir ansing diak mari o problem go yutu no e
1: gulmaram
2: gulmaram ka buakum yutu mari gulmaram yutu
1: yolto kapmanto o yolto doktai
2: o merengi ngalin ka jina mala ka pub ka club owner mala watango walal buying a wal to gulion bele yindi walang jal rupia o ka customers ko walanguli maram rupia gucci kangor customer wong wal ngurungun wanganyan
1: yo wali walangun ngurungun kuyangan awi walangun
2: you walk na
1: you walk yan duwalang yo
2: so buying o limur to ngangtun walang buying on buying dukar mro
1: buying on dukar walang kalki nguri ngaltu ngangtun bian kam wanakur tu duwali kulun jangan aporo
2: Wurpo kongora makbay dukar government to gulion jaongor gulmram walato
1: government to gulmram o bayengo
2: yan bayengo. Be bayengo bile taro rupia kongora gumar yaongi walang maranarao levies kor taxes kor da yindin jao rupia budget ko schools ko watpil wo ka dukar wo
1: Yep,
2: yeah. Well, the line nama ungoriki gambling po gumuri aongi walang maranarao levies kor taxes kor da yindin jao rupia budget ko schools ko watpil wo

0: Yo, ngara Johnny ngarpi ju, kayu listening radio 88.9 FM.
1: Malam rong bok mak kudangon, pau kes boy jeng jeng boy, mal mal malam rong tutokar nalchan malam rong tunganyanguni kunyambi nguni ngay kangayatam malam tunganyay yucho alakum. Yando ale bolu na wen nakun ngure unde alangan apor. Ngara belenjan gamarang Howard final episode ni light na kun dada na gadel jan na ngi episode kana burung deli na ngur gambling or dangul ngur
2: yo na mere no ma ngara silbi ngur pelich
3: yo manda
1: yo na kun ngale mur mangi nga malika na kun ngai yende military mari na kun ngai problem yende military do ali gambling industry yako na kun tiang bala mar mak lur kun yor ngat mana hoy ka yalla mere yang ay to dole ka yende tin mak ngapa mana pula dangang din pele dangang na to mangete te ako do karo na kun mana pul to jalo mal to de ako e gambling go rom go de ako te ako e gambling go industry go rom go
2: e yo alak
3: yo so yindin problem nakun gambling industry yindin mari ga government to buying o jama ga watango malato buying o jama yung naltando oko jong imel na dual and sing wanna
1: yo di pale bolon to ale duno pem nakun daruk nun nagamarang yan yol ngone ga lakang al government to buying o to gulmaram dual watango malato buying on wala to government kulma na mer buying o naltan ngalitun nakun yol ngoy Rai pere un mere ngalto yol ngoin ngalipi yan wanga wangain rai pere un mere. Ngara na dawar kai un dal wangain ngara na dawar kai un. Pal nyambere ni mikin nguni ngotar nakun nipi inga na ni mikin nguni nangal nakun kaat punja rom.
2: Ngara kan ngotar, ngara ko ngmari mala, ngapipi mala, kuruto na ngara kan kurupar. Paingo ngara nana yoto kan inbaul bru irgat ngala palmeriwal paingo
1: ma ka nati nyawal kan rom jamel kungal
2: dal kan rom mel kungal baingo na purung lao walal ngala palmalam walal meringi na tunga gama gat tu yaj kuro if tunguni tiamar kuli try bru yun walal ka daka ingama ka walal meringi they feel meringi kum daka ingama wal kaben Nangay kagama, gato.
1: Yo, gato. Yo, alak. Yan mo ka, doon nga dato, balay na kun mulukul rong ayere, na kun ngara kan yuchola yan naw eh. Ngunay nga yung rom, manaktur na kun ngara kan dinking, ngara pikan, ngala yurte, ngunay, na kun namak ngay, ngunay, balay niya ngarang kang anapur jama, ka balakan ngala yura, kung doon bijar, kutpa, Palayan nga nga la jilba. Awal niya kandil ko rin. Ka gat nga la yor. Dopolo. Anapur ya kan nakon jamar kuling. Nguni di nga la yor. Mak nguni li nga yung nguni. Chal niya ngore yor. Anapurong. Di ako nyo lang nguni. Di ang bala dual del ko rin na mak. Ka nguni li na apche nakon nguni di wala. Nguni na nga napurong kan ngatil. Uli unayin mak na ngur na. Watar ngur na gamur ngur. Kacina ngurna. Ka ore po ngay na kondoling yan ngay ka nawe ya kuya nawe na kun kuya nga nawe. Na man na kun ngayap yan na kung ngalemur. Bukmak ngalemur di kay tiyali ka diritiri ngur niya gari. Di ang ngayon bala na kun ngalemur. Di pali ngangal gari. Jamar kule. Kamar kandar po yol ngo. Tuwali pa nyin na ka una community ngur. Ka duwal ngunin. Nina nga napuli ka na kun dual town ngur malang ngoni ngay ka wana kami nakun balanya ay malay nakun kakinaw tara balanya miliwal kan takang akol na akan yaj kun nakun nguni katung ngay ka angal kan na akan nguran kat kun nakun nguni li rom ngur balanya miliwal waloy walal nguni birka iron nakun rom miliya ngalanga niya rom na mga mga mayro nakun nungkat man na mira rom nungkat man ngalawal kan jamar kuling pichar makwal niya kan nguni birka iron ngalapal miliya balanya miliya
2: Ya palanya.
1: Marenge wal nguni nakun ngai kan nguni marenge nguni le ngoran kamoro ka bolo de walangan jal ngoran marana pingri ngurungi pija de mak tika yang ngai ka dokar yang ngora pile wal kan nedel kur ba yang ngodo alen nang ala ngai kan darang ngurana mak tel kur ro bala pija en uni wal kan dokar nang ala ngale ngai tong uni ta kai bing bing ton yuta yang ale pingri do pulungur ta kai luka bichan being a door pulling or unele room, Balaral, Naka, Murua, and Munium, Milakram, Paukis Lilla, Palanya Lingo Jal, Kawananga, being wrong at Murinja, door pulling or the young Balanakunga to Mulukurama and Bengali del Kuror, Nalchanal Tunga Dole, tackling Nakun Jamangulea, Kamuro, Nalchanal Tunga Jama Nakun, Boyak Nauvuli, Tunopayam, Nakun, Raipiri, Raipiri, Unmito, Raipiri Grupando. Gulmram de Pungri Rom or Nagun Galmunamaram, Gulmram Rom Margangay to Yagadwali Rom Marchi Garali and Gatiala Bartnamara Mayalang Yanga Indian problem Galamrung Mari Yolungunja Tilangay to Namban Yolungun Inditra Mitra Kabalanya.
2: You alak
1: Ka Bolo Lemurjal Dude Dao Nanga Kanguni Dude Dao Unilingura Muruku pokis boy, a gambling boy. Marka ngalimur tu mangit muruki rum go nanga e nguni duri dao o nanga e tao nguni jul.
4: That one your time, 6 o'clock the milmit pan.
5: Yo, radio, napranga ma di pono dunjinger.
6: Yo, ka welcome. Tango yolngo manikai wo awa.

Ade.

Ramana,

Nah, bro,

Yeah.

Come here, boy.

Bien. New Yorker.

Ya lo verá, ya lo verá. Cuno mala, mala. Vale, lo dos.

0: ஏன்ட்டீங்க
1: எனக்கு எடுக்கமே கால் போயிடா.

Moro, te mandé yo con dinero.

Wait.

Yung may ginmarag ko yung nga James Bayong, diyalin ako ng Makangama 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

Yo, maka ngamayul ng radio, raman gining kati ulkur ka kaya talamra dual maka radio ngamadol balagum murukat chirkun kalik ngor. Thank you.

0: Yo, 4 p.m. Saturday, World Music Hour, Jinalanga Yolo Radio.
1: Hindi yung presence mo na, hindi yung nadal. Presence mo kakarin ako, doon ako na nung kalangiyan, marang amatin niya mga Romney, eh.

0: Yeah, listen to that.
1: One take?

Hey yo, Splendor. Everyone say Mr. Lottie Dottie. Let's kick it.

General, I'm in the Macaga Radio.

Vamos a la que le llena la romandia, gororo.

0: Yo namere bok magyol ngo numaganga mayol ngo radio news.
1: Yo do ala da ngara lakama being on National Security College ngonda Australian National University Canberra ngra. Do ala National Security College wala jal wala yukura ngang tun yul ngona wala na. Nalken wala ro jaka tia ko wanga ngora ka Australia o na do la national security nya kapman do la ngole mara ma do inde mara wala jaka tia ko wanga ngora ka Australia o ka pullo jaka yul ngo wala ngo oni gura ninna dia la mi wanga ngora ngaka ngora Australia na ngoro malay ngoro yaj markilile kalma ma bijan ya dua la wa ngaraka Australia yuru yul ngoy wala ngole birkai no ripu kuma bye pala wala ngole mara ngango mirkiri ka barawere te aku wa ngaraka Australia ma kuripu kulku inja yul ngoy wala ngole ngama kanama nalchan yogura ripu ngura wa ngaraka ngura na malany happenings unabala kapura mari battalay gura happening unalay awebinyo la yol ngo la gura waru yuna bala koro chan ngaka wanga ngalemrungo environment o repunya birka inu gura duala ngoni yako climate change repunya yol ngo la makwala ngo le gura waru yun na gura happening duala communities koro ka bala koro wichan wanga koro onalken wala ro jaka walangoi guru tumiri walango ka romgo tola culture yako ka wirpinyo wala gura birka ngula yulngo wala ga warwen mere dia ko wanga ngura ka Australia o ka mritri menma muni important walango kapman go nalken wala gura birka yon yaka wala kapman ya ngaya yulngo na wala Unye gura nina jela mi wanga ngura ngara kwa Australia. Kadao marchi wala iru marama. Uribinye yul ngwala ngango menymak yukura nina jela mi. Ka lechu iri wala nguli ngango. Uribinye yaka wala yukura warwin. Bala kuru wichan nguni duwala yako national security. Jama mire wala dipu ngura nguni national security college ngura. Wala jal wala iru wanga. Yul ngola walangala yaka yana duala unabala whole of Australia ngaraka ngura nina igura yul ngola all over ka wala jal wala ro mangitri nal chan nume ura birka yun pala kuri wichan yako duala kam national security wala la jal wala ro dao marama nal chan yugura yul ngola nina dia la mi ngaraka ngarawang Australia ka na wala jal dia ki tolang ni yako national security o yakka nalchen wala gura birka inja dia ngunja kapmando ka jaka wala nalchen yul ngu wala ngu unye dia la mi gura nina ngaraka ngura Australia ka manjmakuma wala ru jaka ngaraka wanga o ka bulo yul ngu wala ngu manjmakuma nalchen numa gura waru yun mire wo numa manma kuma uranina kabirka yun nalchuru wala rudengo kapando walai waktu wo numa gura birka yun wipu kuma kanalchen wala rujama manma kuma mak numa rungula lakana mire nalchen ngule yul ngo wala ja ka dia kuanga ngula ka Australia wo pilenya bichan bichan jama wala ngule tuala ngune wala set up no force nalken wala ngule work to no force to tuala mitche researches yako being our national security college ngro par ur marchi lip marango balakro Australia goro ka wangi nya wala bal ur birka mire wala ngala yol ngala langa ka wanga nya research ya deka yako Pascal Chaplin ngai gura jal tere ngai bal ro wangi kangang turu dao yul ngola Tuala dai kayako Pascal, kawripo wala researches, wala jal, wala bar erobuturo wituro. Dao o, yul ngay jal ngay bar dao lakang, ka wala na ideas, o na, na kuala jal tiro kamang itinyo bien. Ka ngangturo wala bar erono na questions, ka ukirim bar erobala igor jura le nani bar dao igor lakang. Palabing ngunya wala bar ero marango dao nya malany lumrang muka wala bar martinya ka bala ni gangun ja dao nya gapan gala na lang gala bala ken bral na ka wala nya bar ero do lang ni Australian government ya ninni ka nang ni report yul ngong wala ngong ka mangit ni palangun ni lina wala wangan na minya bar ero nalchen yukura wala birka yun yul ngoyalai pala kore wichan ngone duala national security koro makwala kora jal tere wala kapan wala nalchen wala ero kalma duala wanga ngaraka Australia ngone nima jal nima ero daula krama o sharing namalain numalango gamoro o warwo ngula ideas nalchen yoro kapan duwalay duwala galma wangang raka Australia na ngurong melen ngurong yaj ngurong wangay dia kala miyal kala yako wala Pascal wala ang ngayon yoro marchi buna nung o pala ring map marwala marchi nung kala community lili mar numa yoro lakama nang dao Angunin ni Jal tere ura niro wangan nanu kala. Tia kala ya kala miyal kala Pascal wala. Tuwala nanu namba niya kam 0492479220. Abulong ada ula kama 0492479220. Tuwala nanu namba niya. O niro Juyun Jura, email li. Tuolakam at Pascal, P-A-S-C-A-L-E. Bulung ada lakama, P-A-S-C-A-L-E. Dot Taplin, T-A-P-L-I-N, Taplin, at A-N-U dot E-D-U dot A-U. Ngunin ni Jal, ni ring him up, nan ko di ako miyak ko Pascal o, ka ngangtun nga niya, o daur kayon, na ngay Jal, ngay rumarchi numalangala community li, tuwala nan ngon namba niya, ngunin bilagam, 0492-479-220, mobile number, bulong arayro lakama, 0492 479-220.
0: Yo, thank you, Numalango. But you're going to be
2: on the radio. Yo, I'm going to call Tunji. You're on the radio.

0: biongem yako Andrew Guruwi sang ka turam ka napanga HK ka napanga ro interview ol mana jol pan nyako ngachi mingun tinalanga na ro rakram da ni manego nalpen history ngachil ngoro ngo dawo ka kandaro dawo ka jinang balan ma kajang living jinang bala iya yo yo jang ma lan na ro lor kon rakram am dawo ngal manego wikam da chen yol ngo radio le yo jang ro napa ni wikam nan kole nan rakram dawo
1: yo I have dango but the bank haro ya kantina work to an kalen go ka irkala ya hab aran liman nanga nal pian ma chin jam ana pu mona pan min wangale wangale ngoro kli ma chin jam ma padala ya unal bala kale ga me waj ka dangun ralin abat na dangun kalen gun ka enet tango ka unan bala waptuan puko wap dangunan bala kali yo dango ngana pukanye dan ka jaman ka perkayo na perkayo dan pian ngana pukanye jama ka panjaya nakun murukai marimi jama yo ngo ngana pilingko ka naan dango ngaran aji mengo nyako yo bala nye dan jaman dan kan rambangin ngana pukanye jamburu time panjaya bilanya yo ka manapan min ngalapal mi ka bulu tangu manapun yang people manapan minan ka ngalapal mi yung marimi kung kaiwan ka yang people yung ngaran mga kangka kung kaiwan pala anapiling ka bili tanan tinang lingkungar sin maringi kuwan anapiling pili niya mi yung walo yung chinalamir kalang wal ngo ka ngunal pala kalimun kum ka ngunal nalang ngunal pala kali milingin bim anak pelingkung kai wan murkau anak pumang macin mari min bayung ya jama yo bisele mari min murkai pada jama lacu mari min murkai pilih nyampe nangat daya udah biar in chat guna pilih nyampe chat betada kacapa gunung nama lah pala anak pu banyak lah kong jip tuan pala anak kong mana pun min kung kai wanan manapan milan ral manapan milan nganapu yo wali pun fisiri nganapu manapan milan rambangin manayol ngo ka muna nga kayol ngo yan nganapu ay wali pun manapu kanaku kayon min padala ya fisiri ngam kuya ngambili kuya banya marimbi lacho community wo kung kayo daw ako aman ka ngan wika antika nyan malabanya layan lacho kuwa nantika ana pumang wacinan murkaun bookmark na jamar kolem ala palmim mang wacin baying wea naun ngalire yo ngat tai tule ina ana puna mang wacinam ka murkaun ana pu dangal bane ral missionary malain kabulu ana pelenggo banyak kung kayo dami wara yo ngomala lida kabulu bai mang ana puai la kun mala mana panmin yiri cha dawam ana pu mana panminan bai ku ya kung kayo daw nal pena na pero kung kayo mi miling ana pu dango china ku ngiri mawe ral mana panmin kabulu ana pu ngaro perkayun bulu bala jama murukai ngunung na mala mal tuman banang ana pu jama dango perkayun murukai ma yo chat ma murkaun indikwanan mana pan mina nevian and church madang na pamal o building mana pelingo ka mana pan mina po church ka bulu na kun wari pumalan mala yolongo pada kanin and pada layanin and ngana po mala mana pan min pisiling ay kating karon mina kun ngana yo darangan mi ngana pungaro kole cuman mi an kaon ngamun rami piling ana pelingo na padang jambat ko ana pungaro ral manapan mi ngunong nao malango lakon ngariri laon maya punong ula niya mala anapuwa bayik ya manapan mi yo bili yo jina mo pala kaya ka na mabitya na kam wakuro ngaro mga kangkangara na pan buwayak sin yaw siya na buwayak sin man ala tiyak kawaro na ngarang ula niya liyon malang ulo mdo panang anapuyak ngan kaol maringgi bayik kuya ana pu pada pai ku yang ana pu mai mor ka maring pada ha ci ngala makan ni dan mana mana pan min uru uru ngo couple young people, yo. Pai ku yang ayam main gi main me ral waru waru ngalma mana pan min. Ayak ngalma kung naru man min. Belanya. Tangom ya anjina om juna mana on wari pun. Yo. Ngoyo ngat na ka nga ngan ka on ka dulit na wichun young people ba bayangon. Belin yo. Belanya ya. Beli ngana pukadang mang wachi belanya na ndang nyuman ka jama. Yo kung ka udaum. Mana puaro karun talkum muakuru ka kungka ilmi ngalmaro yul nguara yana pai mangal mapuai yo belenya
0: wala nga ya kombiya
1: yo dang maya kang karun ma dang maya burpa yang ngai kana wali pun maya ru buku men ko wali pun maya ru darangan ana ana ana damu belenga yang dang ujin aku pai ma aro ani ningom nyaku yan ma wan gore Tina ko dalin bu. Yo.
0: Abi la. Yo panen ma jol panya kol ngacik munya ko. Ka ngamen ma kadang yo radio 88.9 jinal kalewet ko H care. Yo.
2: Yo namen onum bookmark. Na yako will and you're listening to 88.9 Yungo radio. Nolan book.